0: Benedict.
1: Piliin ako, ano ka?
0: Kaya ka na si Denny Lamong.
1: Okay.
2: Kasi madan player eh, di.
1: Yo, di mo doon ko, ay, sino mo kayo?
0: Iya.
1: Kuha ka, Abis. Ang inyo, di mo doon kayo kayo, banding pisang. Yung orpita ka, jawa.
2: Ano nga pa sih?
1: Kaya dupan, wai, wai, kawa.
2: Bok nga, kusil mo rato na, di.
1: Ya, kawa.
2: Kuli yung pan, eh.
0: Di.
1: Ha?
0: Sing penting, bae.
1: Ya, Abis. Sing penting, bae.
0: Sing penting.
1: Ano nyawa ni aku bilang.